0: Dere mo na kule.
1: Hindi niya sikap pasiyangan. Hindi niya sikap pasiyangan. Si Bilangan. Ikaw mo na
0: Si Bilangan, rumpulong nga pa para sing.
1: Una, tambayar mo si Bilangan, rumpulong nga na.
0: Si Bilangan, rumpulong nga na.
1: Iyami. Saya pulang eh.
0: Bang!

0: magamay.
1: Ang mga ko riboko.
0: Ayun, riboko.
1: Lakbus na.
0: Ang jurut na mga lekang.
1: So,
0: at kepang eh.

0: Pero di manduan yung cerita nan eh.
1: Kira nang anyo puno sa imbatan na nakalengkeng.
0: Tena. Oh, ero gana ruwa. Ruwa. Ruwa na kipa ruwa.
1: Ruwa nan.

0: Dinro.
1: Amor, dinro pa matisarin na nyo laguna dongan-dongan.
0: Huling kasayo po yung tutututut sila ng mata.
1: Penasaran, ma? Sambungi, sepolki.
0: Bagi.
1: Lengkay.

0: nga na tanto yung matinibulo.
1: Baji, nanatena dyan na nanay. Kasi ka po na nanay mo siyang tumatinibulo.
0: Iyan mo siyang tumatinibulo.
1: Natena na po siyang alibulo diri.
0: Katena na ka, pwede lang.
1: Kira-kira ni ka pa liwag yung gano'n ba iinin niya.
0: Manasaliwag.
1: Mayo!
2: Pangat, pwede!

0: Amore!
1: Napulun!
2: Alla la puna tino para sare, male para ana kapasal na ni pa siya legili magisipa din nang...
1: Siya, ha? Mundur tau?
2: Ito yun na mundur, kamano niya si padit na niyang? Ikan lolo si buntulo, si tun rumuri-muri.
1: Kami datong, ito pun na lapis pertama siya lapis kedua.
2: Alla la puntulang andik kusumpang, male tiaga seko-seko anak kukutaan.

0: ko eh.
1: Ang lalaiyan yung jata ko kulang di kurong punasada niya lo ako ikuyin na gida-gida paridre.
0: Jawa parate na lang.
2: Manta!
1: Uy!
0: Pambrang ko rin ko na eh.
1: Uy, kung nalang punasada niya lo ako do sere mami ko gawa kasang ing ikaw ang di ko gapagupari atin di.
0: Apa man?
2: Mulain tao mga ribiya sa gina dan niya rikong ko.
0: Ii.
2: Sangin na kama dyan.
0: Eh, apa tuh boleh kita?
2: Ih,
0: tapi ini nona nawa.
1: Iya, punya nona nawa. Tapi mau main jam.
0: Saya mau main jam.
2: Ngerosoki.
1: Alah, ini naya kan nak tahu jangan di talapati si nyawa na nyawa silu na borisi kami.